9 years akola efifiri sawa ye no na kwen ya ofa so bre ya kopim se akola no radi chire ema na dwene eti akola ni ye sharp

0: Ebi yo tiwe ya ba, tiwe kwa mwe ya ba. Di nyumur betu waso, nyumur bibire wa ha tiwe ya ba.
1: Ni honsoe. Wani honsoe.
2: Sewe.
1: Mame, bo udina, kandye nyankupo na yama, why?
3: Pepa mo chao ya frami ya kuya.
1: Ma kuya. Mame, bo udina na.
3: Midi ya kuya, ochre wa siyam.
1: Yo. Kandye nyankupo na ye.
3: Jo, mea dansi dieno, nina miyanka same so, ejina mi baby so.
1: Amen.
3: Na me bano menene ne woje emeni onyi san fa ye funu na aka kakra bi ama na won me bane so da ese wehu opinfo obi a wawuwa huno ade chiye na me bana huno ne na si na tatai
1: amen amen pa
2: amen
1: mami so woje emeni one ne bane ye den e wo ho ne bane fa fro e kodo obri bi a fa de ne bane so so da ye na Obia onyim ewu na wa honhon na omadeda no Adia chine di na nsa na ne ba na onyim no dae na oso ye no abam wo no a ne so ma me sana samneti ye
3: e pa cho ye sa
1: ma me to aso
3: enti ni ekoye ni se wo ko hospital odu ye ni se e beje na to ho ni e je ni to wo me ko hwe ni Ye ji abufrane ho mo ye Texas bebre no mo ye se ne wo so omu ji akola ne tentem nye sa obewu abufrane nso bewu enti me pa cho mo e yi abufrane tentem no mo yi omo ye operation yi ye enu achi no afei na abufrane start sa honho no
1: oho
3: ka ye yi abufrane de na ka wo so ochwetwe afei na wo sa honho no enti me frɛ me baba ko wo ho ode mama oye ne papa ne Papa, ofoso hine. I'm say, oh yeah. Who do you need?
1: Ne papa, ne papa, ofoso hine. Jima, why?
3: Enti yabeni day was a chain me fre papa amam. Minim papa. Enti ofre papa. Papa kachre ni se. Oh yeah. Kokoto oil. Oyira yedi. Na. Bra, fako baby a wonu ya no hospital. Na meye ni meye. Ampa me ba ne kotoye na menini nyina ne me ba ne kunu ye ko hospital ho. Ti odu ye pe no frɛ papa. Papa nso frɛ no kure ni nya e den. Den so oye frɛ no no ofa ye.
1: Hallelujah.
2: Amen.
3: Ti papa ma o to oil ni mo. Papa bompa ye. Enyempaya tin. Meka se eyesi ma mienu pe.
2: Hallelujah.
3: Na obie ye wose wonhwie oil ni timiensa emfanfra ni nku. Beba no so akwa hospital wa amfa nku. Ntina na ebe nso be hwie agu ni nsem. Odi bi asrasra ne nan ne ho to odi srasra ya na de chenye no photo ni wo so na ne ansa ne yeye eye sei ebubo mpumpunya ade ne starte ye no ne nsa ehohoro ya abubo mpumpunya sei ti odi oil ne yeye na ade chenye ne nan ne starte ye se e chwetwe
2: hallelujah
3: ni ji na awo efidie no so
1: wonderful
3: Enti ade chi yen de ne nsa ne yeye ni ni ye. Ne nai na
1: na no so dia ye no no. Bo won sam ke sie ma urade. Na sedan ka urade. Edi na nsa no. Wa twetwe ni pedu ye nyina ye sede na etie no. Bo won sam ke sie ma nyame ton fo. Sister to aso.
3: Papa mo ni amike enso papa ena do hu mfonu yi
1: emse mfonu na mku so hwe
3: ni nsa no de yeye ni na nsa so kono nan no ni nyina ekoye
2: yes
1: eno ma won sam kura wa ho na sika hye won sam
3: eno nti mia me hye da se me twitwa foto yi na da ma bia me ba me ba be hwe papa echiri kwan Na mama ne hu se enye ahankun abrochire ye hu papa nanso nanu mu asem a ye hu nyankopon nam no so e kasa aye e ma e pomframa na e bo wo me bana bra bom no etendi
1: urawe
3: e pa cho ote hodo
1: ajabra yanka Germany asem kakra Bonsam kesiyo Captain Jesus Prayer House
2: Ekosu
1: Amen oh
2: Amen
1: Na mame munnim odifo wo baabiya
3: Pa cho da bi
1: Montene nka
3: Pa cho da bi
1: Oye a munne ne wo Germany Ana so wo ne papa bi
3: Me pa cho wan
1: Na se ne papa na sam ne duro nanim a Mo ba no ho beton
3: Ampa yes a pepe
1: Amen
3: Amen.
1: How bebre ni yare bebre o kwa. Ense so obi ka kirew ansa no hu sadie wei. E sunsun masem. Na senka abaya no amie na no pa anka ne dae no a. Amen.
2: Amen.
1: O ka die we hu no. E pie na no no. E mu ne nyankopon fa aso siesie ogyefo e de ma no.
2: That's right.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Asam na bemusa pepepe shabo frafefefe anyango ponsiesie edia manu emeno
2: amen
1: na odifo ji meka sa wo se asampa ne tumi na anyango pon na me so kan wo a wo tini radio so wo fio wo akwantu wo mo ba bi biara wo wo chi subscribe demo mama se mpai bono obeka se 2 minutes kra eno I'm fine. 1 minute, kura amma. Men nam eradi abduma ode abdom meneso. Adi ni tumi bo ura oil na ekura wonse mono. Se e kambo franwa. Ini pedwe nyina antwetwe na onye sa di wote. Amen.
2: Amen.
1: I'm fine. Ni nyina ni.
2: Siawa. Siawa.
1: Alleluia.
2: Amen.
1: Mama da na oka.
3: Ni ameka ne se. Nyankopon owo babia
1: yes
3: nyankopon ujini dia
1: yes
3: nia wohwehwe bia e che che che che che che che amnu mu ha won sabeka
1: yes
3: enu tu obi bia wabaha nia eye me se papa nsamo kenyina ejina bible so
1: yes
3: ni nsamo kenyina ejina bible no so no so no kren be ma wade wo hu enu ti no kren mutie na mu di tu so anamo a mo be de mo ho
1: haleluya
3: enu nti obi bia waba ha bia papa nsamo okenyina mesre mu so mo ba mo fa mo bible na mo mbie na mo ndi na chi o kan na mo di na chi na mo hwem na mo sa nia wo ka no enye ne pe no de ka efi chiro okunkunu ni mo ana wo ka na asem nso e ma nkwa na me tina ha e ka se ye hu anyankopon Wama insira no enya kese wo papa so.
1: Amen.
3: Ma me sana obetini bia, bebi a kire bia ne kunum di emra ho.
2: Amen.
1: Hallelujah.
3: Ye yetie wo telephone so. Mu de mutie mu hu ne wa ha. Enu nti obi anya otwen di obeka bia mu nti.
1: Ye wonwom bi wa ha ye to wa ho. Me to a kire wo. O se Yehowa